huligan sila. Dua ang patay, dua pilason sa pagpanglutang sa Banwa Sang Isabela. Dua ka mga person ang kompirmado nga patay, samtang dua naman ang pilason matapos ang insidente sa pagpanglutang sa Hacienda Nuning Barangay May Tubig sa Banwa Sang Isabela Biyernes sang gabi. Ginkilala ang mga napatay sa Sanday Roger 58 anyos kag Landry 34 anyos. Sa pilason naman si Julito 74 anyos sa Garlem 57 anyos. Sa pahayag sa mga kapulisan, nagainom-inom ang mga biktima sa balay ni Harlem sang nag-abot ang mga sospek na Sanday Jury Jumare J.A. kay Adonis. Hinali inalangan nagsulod si Jury kag ginlutang mga biktima gamit ang wala pa mahibaloan nga kalibre sang armas tuthang. Gilayo naman niya nagpalagyo ang mga sospek matapos ang insidente samtang gindala sa Ignacio I. o kon Ignacio Arroyo Memorial District Hospital kung sariin ginbawian sang kabuy ang duwa ka mga biktima. Nakilala na sa mga kapulisan ng mga sospek kagpadayon ng hot pursuit operation sa batok sa ila. Kusina sang isa kabalay sa Takuling nasunog. Nahalita ng kusina sa isa kabalay sa Villa Socorro Subdivision Barangay Takuling sa siyudad sa Bacolod kahapon Sabado, Mayo 16. Sunod sa pahayag ni Jimbo, ginapanagiyas sang isa kabalay nagaluto sang pinirito ang iloy sang hinali na lang agindakop sang kalayo ang mantika. Gilayo naman niya natap na ang kalayo kagwala sang nasamaran sa insidente. Ginaipalo naman subong sang Bureau of Fire Protection Bacolod kumpila ang balos ng kahalitan. Sa Balitang Nasyonal, ang ginadulong sa iyosang DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga makaprevent sang liver damage. Available ang DTX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City. Sa Balitang Nasyonal, mga anay student leaders sang UP ginaduso si Cayetano nga mag-resign sa pagka-Senate President. Nagapanawagan ang mga anay student leaders sang University of the Philippines sa UP Diliman Campus nga mag-resign sa pwesto Senate si Senate President Alan Peter Cayetano sa payag sa ginpagwasang samasa kag nagkakaisang tugon, nagapati sila nga ang Senado ang naging stage for political theater confusion kag brinkmanship. Ang duwa ka mga grupo ang ginkilala nga nagakontrahan ay may angot sa politika apang napurasahan ang duwa nga magupod sa isa kag isa bangod sa kontrobersya nga nagluntad sa Senado agod madepensahan ang dramatic institution kag accountability. Still planned nga ginapanagiyahan sa isa ka kontrobersyal nga negosyante ginraid sa Misamis Oriental. Ginraid sa mga kapulisan kag mga operatiba sang Armed Forces of the Philippines sa isa ka steel manufacturing plant sa Banwa sang Taguluan sa Misamis Oriental. Sunod sa report sang nasambit nga planta ang ginaligar ng ginapanagiyahan sang kontrobersyal nga negosyante nga si Tony Yang. Dugang pa, may mga nadakpan nga undocumented nga mga Chinese nga mga dumuluong nga nagaubra sa among nga planta kag nadiskubrihan pa nga nagahandle sa nga potential hazardous ang mga materials. Mga naapektuhan sang rotating brownouts kag blackouts sa Luzon kag Visayas nagdangat na sa masobra 200,000. Ka mga konsumidor ang naapektuhan bangod sa mga rotating brownouts kag blackouts nga nagluntad sa Luzon kag Visayas sang nagligad lang nga Miyerkules. Madumduman nga nagdeklara sang red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon kag Visayas sang 5 ka oras bangod sa kulang sa supply kag tuman kataas nga demand sang kuryente. Suno kay Department of Energy o kon DOE Secretary Sharon Garin, ilagid gitutukan ang sitwasyon kay ginhambalan nga ang mga nagasupply sang kuryente nga gilayon sila nga magbalik sa normal nga operasyon. Libel sang tubig sa Angat Dam below normal na alokasyon sang irigasyon ginbuhinan. Padayon nga nagdubo ang nibel sang tubig sa Angat Dam sa Bulacan sang weekend kag nagdesisyon ang National Water Resources Board o kon NWRB nga buhinan ang alokasyon sang tubig para sa irigasyon. Ang normal nga

high water level sang Angat Dam ang yara sa 212 meters. Pahayag pa ni David, manageable pa sa Subong ang sitwasyon apang yara sila sa Subong at Tiempo nga kinahanglan tutukan ang pagbantay sa dam agud madasig ang ila pagdumala sa level sa tubig. Dugang pa ni David, importante gid Subong nga makonserbaha o kung makonserba sang tubig ang mga pumuluyo bangod sa ginalauman nga negatibo nga epekto sa El Nino. Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang may virgin coconut oil nga antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon. Sa balitang international, PhilAm nga anay kandidato para sa posisyon sang public advocate sa New York ginaresto sang FBI bangod sa campaign fraud. Ginaresto sang mga katapos sang Federal Bureau of Investigation o kan FBI ang isa ka Filipino-American nga nagpadalagan sang posisyon sang public advocate sa New York City sang tinaligtan nga tuig bangod sa ginaligar fraud sa campaign funds. Pahayag sang federal prosecutor sa Biyernes sa Estados Unidos, ila ginkilala ang suspect na si Angela Aquino nga ginaligar na kabaton sang $1 million nga public matching fund sa gikan sa New York City Campaign Finance Board via wire fraud. Sa pahayag sa United States Attorney for the Eastern District of New York, ila ginaligar nga ginmanipula ni Aquino ang ila campaign finance records kung sariin gininflate niya ang deposits sa iya campaign account kag nagsumitar sang falsified contribution documents agun magpakita nga qualified ang iya kampanya. Kung makonvict si Nocella, posible nga maglawig sa 22 tuig nga iya pagkabilanggo. Sa balitang sports ang ginadulong sa inyo sang Mighty C. Nagabulig ang Mighty C sa pagtilo sang dugo kag pagmaintain sang masulay nga blood circulation. Take up Mighty C ang alkaline based nga vitamin C. Alex Ayala magahampang bilang qualifier sa Starbridge Grand Prix. Ginalauman niya magpakibahin bilang qualifier ang tennis star nga si Alex Ayala sa Starbridge Grand Prix nga magasugod buwas nga adlaw Lunes, Mayo 18. Sa website sang WTA, nalakip man ang mga pangalan na Day France Elsa Hakimot, Barbara Kreljakova sang Czech Republic, kag Magda Linette sang Poland. Nagalin si Yala sa round of 32 exit sa Italian Open matapos ang malutos ni world number 2 Elena Rybakina sang tinalikdan nga Domingo. Sa balitang entertainment, ang balitang entertainment ang ginadulong sa iyo sang DDX sa Beauty Soap. Andy Eigenman nagaugyon sa mga local nga nagapamatok sa mga Israeli tourist sa Siargao. Nagpabutyag sang reaksyon ng aktres na si Andy Eigenman angot sa ginaligar pagpanakit sa mga turista sa komunidad sang Siargao. Ini matapos naging reklamo sa mga lokal ang mga ginapatihan na pagpanakit kag pagpangguba sa mga pila ka turista sang nga Israeli sa isa ka cafe sa isla. Sa Instagram post sang aktres, ginsiling ni Andy nga nadismaya siya sa nakita ang mga lokal nga intentional nga ginadaog-daog sang kaugalingon nila nga lugar. O kung ginadaog-daog sa kaugalingon nila nga lugar. Gani ginapanawagan sila nga mahatagan sa pagkaha ang mga lokal kag mahatagan sang atensyon ang reklamo sang komunidad. Good morning, good morning, good morning mga kakay!

0: nga bawa ka birthday nyo gid si Doc ha. Happy happy birthday Doc. Thank you gid sa mga blessings nga gin share mo man sa amon. Happy happy birthday to you. And then a good morning sa atong sini yung mga K5 nga nagaupod sa atong sini nga live. At the same time nagaupod man sa atong sini nga radyo sa mga nagapamati dira ha. Good morning Mayo lang dira nga pagpangapi. Syempre, ang inyo dapat tingin na pangapi amo ang DTX Coffee Mix. At syempre, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. So, very, very good gina for susubo nga aga, no? Ang inyo sininga pagpangapi, mga ka-K5, kaya tinugay dugay, mag-detox na kamo sina, no? So, mayo lang dira nga pagpangapi sa atong sininga team loyal. Hello, good morning, Ma'am May Dagay, Ma'am Bings, Ma'am Julie, hello, hello, good morning dira. Sa Family Sir Son, hello, good morning, Ma'am Lani, hello, good morning, kamusta ka na dira? Halonggi dira all always, mama. Sa atin sining yung mga live viewers, hello, good morning, Ma'am May Dagay, Ma'am Jingle Tikar, Ma'am Gina Borja, hello, hello, hello, hello, hello, good morning, Sir Arkilas Dubuzeta, Dubuzay, Archely Dubuzay, diba? Good morning, dara. Sir Jerome Sazon, good morning, ma'am. Kay sa tanan yung mga viewers, Sir Leonardo Relos, good morning, Sir and Ma'am. Tamyo ko si Gaming Lanyohan Gapamati. Hello dira sa inyo, Sir Janelle Hunko. Sir Bong, good morning. Good morning, Purok Active Barangay Mandalagan. Good morning dira sa inyo. Happy, happy birthday, Doc Ramil. Uy, abaw. Good morning dira sa inyo, ha. Ate Sir Magbanwa, good morning. Sir Roel Sazon, good morning. Blessing, Sunday morning. K5 Bacolod family. Hi to K5 News FM, Alonga po, family, happy birthday boss, Doc Ramil Uy, K5 News FM Philippines, family supporter on the way from Alonga po City, wow, hello, good morning, Sir Dave Salimpot, good morning, Ma'am Carla, coffee tayo watching from Baviera, Sagay City, wow, hello, good morning, Toto Alarcon Araneta, morning ma'am, monitor sa barangay 2, Hinubaan. Ma'am Ate Sor Magbanwa, good morning miss sa Ilani Bibet, kag Roy Jaime, kag Marivic, thank you. You're welcome ma'am. Sir Franklin Martinez, good morning ma'am Carla, monitor lang ko di gihapon. Happy blessed Sunday and happy birthday Doc Ramil Uy. Well, thank you so much. Ma'am Jennifer Goban, Druwa. Good morning, Ma'am Carla. Pag-greet ko lang, happy birthday si Doc Ramil. Uy, salamat kay Doc sa imubulig sa amon ng mga KSS members, solid supporters. Wow, thank you so much kin sa gihapon na wala untat nga baga suporta si K5 News FM Philippines at the same time kay Doc Ramil. Uy, sa mga K5, magabalik kita pagkatapos sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may ang VCO, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan.

0: Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwaalan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Basi UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
7: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka.
8: Bretonyo, tayo. Musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na?
11: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang agabi pre?
9: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasin!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis, o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Good morning! Bo, ano ni nga? Good morning! Good morning, Bota! Ano, sobrahan? Do, ano ko de? Do, dako-dako ko di nga tawotan.
1: Ako, ito ba tagamay? Good morning, mga ka-K5. Tan pa kaya? Okay, goods.
0: Yan. Okay na. Lapad ka na. Good morning. Again. Happy birthday, Doc Ramil. Uy!
1: Yes, happy birthday, bossing Doc Ramil. Uy.
0: Yan.
1: Enjoy your day, bossing, no?
0: Yes.
1: Madamo gid nga salamat sa tanan nga opportunity nga ginatag mo sa amon kag sa imo nga bulig, syempre. Hindi lang si imo empleyado. Sa tanan nga nabuligan ni Doc, no? Madamo gid nga salamat, bossing, yes, Doc
0: so
1: Ramil.
0: Much, Doc Ramil. Uy, and happy birthday. More birthdays to come. God bless you kagati. Maayo gid nga panglawason nga kay K5 Boom.
1: Yes,
0: good health gid for Doc, yes, Ramil. Uy, di bala. Ati syempre more blessings to come. Ati si Doc, ang blessings sige na share yo man niya kay K5 Boom. So thank Chakto you so gina. Much gid. So kay K5 Boom.
1: Good morning, no?
0: Yes,
1: itamyawon tang ato ng mga ka-KSS dra, no? Mga ka-K5 solid supporters naton sa diin man nga malambutan sang aton nga pagwaragwag sa sining Sunday morning.
0: Yes.
1: Good morning. Kamusta
0: good morning.
1: Na? Oo, nakakape na kamo. Dapat pagbugtaw sa agad timplahan dayon si Mrs.
0: Nice.
1: Sang DTX coffee mix.
0: Para hindi maglain ang ulo ni Mrs.
1: Oo, pero sa Boom Granada. Ang syempre, inyat sa buong panahon.
0: Yes!
1: Oo, hindi magkalipat mag-inom sang DTX 500.
0: Yes!
1: Oo.
0: D3 Bio.
1: And syempre, Mighty C. Amogin na. Kung si
0: yes.
1: Mister, pigaw
0: yes.
1: na ang performance.
0: Ikaw bahala da.
1: Mag-extend the food supplement for men. Sunday morning sa buong, dapat ano ha, energy.
0: Yes, energy game mga kikipay.
1: Kaya amon yung adlaw sa buong ha, panglaba, luto sa manamit ka sudan. Kay,
0: yes.
1: Alulupod ka mo sa inyo balay sa buong morning, no? Kasi syempre, simbagid.
0: Yes, sakto get
1: kikipay. Alimta ng iba, pero pag simba, hindi igid.
0: Yan.
1: No, kung hindi ka kagdaw sa simbahan, may online sa buong.
0: Yes.
1: Pwede ka mo dala ka join.
0: Yeah, chak to gid kikifay boom. Kasi syempre, dalon gid permi si God.
1: Yes.
0: Di ba? Pagbugtaw, pagtulog, paglakat, aray gid
1: Correct.
0: Na sa'yo dapat. No? God always guide us.
1: Yes.
0: Yun. So, morning. Happy morning.
1: Kamusta ang imong weekend?
0: So, very good gid kikifay boom. Galing kiperti ka init.
1: Perti ka init? Amo na galing.
0: Perti gid ka init. Ikaw galayaw ka.
1: Hindi. Actually, magwa ko ng 8 a.m.
0: Okay.
1: Nag-live ko.
0: Yeah,
1: 9,
0: nakita
1: 10.
0: Ko to.
1: Ama ko magwa na ko. Ready na ko magwa.
0: Oh.
1: Magwa na ko sa gate. Init-init Japon.
0: No, di bala?
1: Until nga 1 to 3 p.m. Init Japon.
0: Yes.
1: Hasta dire ko na sa station. Nagwa ko sa station. Guro nga po. 4 p.m. na. Oh, init-init gidya.
0: Kailangan ka init.
1: Init.
0: Di dapat sa atong sinima ka K5, always drink water gid. Dalagin sa tubig.
1: Dala kita pa yung mga tumbler.
0: Yes.
1: No?
0: So, importante gid nga may tubig kay K5 Boom.
1: Kalimtan mo lang ang uyab mo, hindi lang ang tubig. Kaya imo nga maintenance, di ba? Kaya basi mapares ka sa kilala namon, balao. Yeah,
0: no? Di ba? Dayo lang nga chat sa GC nga.
1: Rescue
0: tanay, ba, Diyos ko. Di okay lang na ako makaya pa mag-chat, no? Kung hindi na, beti, maano na lang, beeper na lang.
1: May naka-chat pa, no?
0: Yes. Okay lang tayo sa una, may beeper. Isa lang katumbo kung may message ka na dayo nga mabaton. So, kung yan, ma-chat ka gid.
1: Ma-chat ka gid. Kag dapat may load gid, no?
0: Yes.
1: Oo, syempre. Mayo lang kayong motor ni Itan, wala na bungguan.
0: Si Itan kasalaman.
1: Gidbilin ang motor ni Itan sa tunga dalan.
0: Importante ma-rescue.
1: Ma-rescue.
0: No, so dapat,
1: pero syempre salamat kini no sa aton mga family dre sa
0: K5. Yes. Chakto gi kay K5 Boom. So dapat ya, kung may mabatsyagan ka, medyo malingin-lingin, dapat pay mo no, inom tubig. Huway-huway anay. Kikalain bala nga ti, for example, halin ka sa opisina, ti syempre ang opisina may aircon kinaya ka K5 Boom. Ang volume sang
1: aircon
0: der a volume. Ang katugnawan ang level sang isang aircon mataas din pagbuwa mo pertik init. So dapat antes ka magaling niya sa aircon, dapat ya mapabulubog daw ka danay sa handong lang. Handong lang danay, hindi kaya gulpe lang ang magwa.
1: Kaya yung kilala tabi halin sa aircon.
0: Excited.
1: Nagwa. Wa yabe. Nagsibad.
0: Na.
1: Siyempre naigo ka init, goro.
0: Na. Anong ginadali?
1: Gani, no? Amo na. Dapat gali ya, pagwa ya sa aircon ya.
0: Yes.
1: Pawahiway, bisan 5 minutes,
0: yes.
1: No? Then, amo na pagsakay mo kag to sa lagi diyan kainit, Miss Il?
0: Yes, gabi gid ka init.
1: Init gid sa subong nga
0: tiempo. So dapat kita gid jay ma-adjust. Oo. Dapat mabalon gid ta yas ang tubig. Tubig gid jay
1: pinakaayo
0: sa subong.
1: Tapos
0: pero, ano? Kung halin ka man sa initan, hindi ka wag inom sang tubig nga super cold.
1: Oh,
0: na
1: dapat agali?
0: Mas maayo na lang kaning nga mainom kasang aralan dahil danay
1: na bugnaw.
0: Bugnaw, oh, bugnaw kaya, siya pero hindi na totally gid nga cold cold gid ang normal water gid balaki kifay bong hindi halin sa ref, hindi halin sa ano.
1: Basta makainom ka lang tubig nga
0: yes,
1: hindi cold.
0: Hindi cold.
1: Pag syempre na sininga tiempo, natamaran ko gani subong miss. Di ba usually ga polo-polo ko na. Naging utan ko subong.
0: Nagilasan ka no?
1: Do gid do na do natamaran ka bala subong magbutang sa mga bayo ng mga ano-ano no
0: kagibuot. Comfy nga mga clothes gid jaka K5 boom kay kung hindi ka na yung magsuksok sina ikaw man ang mabudlayan di ba
1: comfortable gid nga yes. Kun din bala nga ano ka nga hindi ka bala ma ano ma feel mo nga do ka ginot do ka bugas ang bayo mo
0: yes.
1: Di ba
0: so, tiyan mo na na subong ato sini nga pagaistoryahan kay K5
1: kapin pag edad na dan mga kilala ta dira
0: yes.
1: No pag pagpatak kilala ko ba patak plan 27 do nakabatchal na ya
0: imagine
1: subong 35 32 di ba
0: kabata pa sang kilala
1: ta
0: batchag na ginabatchag nga pang 60 years old.
1: Ang baga ni ang nabatsyag yan sa kilalata yan. Doon yan, oh. Tag 55, oh, 54, di ba?
0: Sa una, ang mga high blood na yan,
1: oh.
0: Nag-edad pa na yan sa 60.
1: Oo. Oh.
0: Subong yan, ba? Tiara
1: mga
0: na sa
1: mga 30s. Oh, 30s, so, 20s, no?
0: Yes, mabatsyagan na ka K5 boom. Kahit siyempre, sa amo ni kakainito oh. Na sa mga ginapangkaon tabala, no?
1: Healthy man yung kaon niya. Pero patsyaga, wala tamaan goro. Natamaan goro pagka last night sang...
0: Nan. Abo, gini na ba lang cheat day nga na, no? Do, kabudlay, ginaka kay Five Boom. Kiti kong kaisa, wait, akbalo, nga gani. Puro kolesterol na nagaling na pangkaon.
1: Amo na gani, nakulbaan ko sang, nakulbaan ang kilalata.
0: Na ikaw pag-give.
1: Sa ako, mapalaboratory, basta kilalata. Oh, kasi bla taas ang iyan ng mga... SGPT,
0: na,
1: cholesterol,
0: na, mga manabala. Na. Basi bala kong galapuyot na dira, di bala, no? Himoglobin naton dira.
1: Dapat pa-check it out. And don't forget to take your DTX 500 capsule.
0: Yes,
1: and ang aton nga
0: Power
1: Trio, muna ang Mighty C. And of course, don't forget man, Mighty C, DTX 500, and... D3 Bio.
0: Oh, na ato niya,
1: oh yes. Kapo niya naka ano ko yan, fresh buko from Mansilingan.
0: Mas nami kay K5 Boom. No nga mag-inom. Thank you.
1: Oh, thank you dara sa ako mga kumare, kumpare ko dara sa actually
0: yes.
1: Salamat gid sa family Lumugdang.
0: Yeah, no? That's always
1: Julie Novella Lumugdang. Salamat gid sa imo dara nga pag-welcome kay Boom Granada. Biskan ano kay init kagtuan kag gid ni Boom Granada. Amo na si Boom Granada magpalangga sa mga Wanga Bells.
0: Grabe ka naman sa mga Wanga
1: sa mga ton yung mga original tabla na mga
0: yes, mga OGs na
1: ton. No, OGs taw. Mga yeah. Kasi may mga misinterpret.
0: Misinterpret.
1: Pero arad na sila no to.
0: Pasensyahan niyo lang. Laon.
1: Basta laon na muna, binayaan.
0: Oy, grabe ka naman, ikaw lang may naguro.
1: Pero actually, wala ko yung binayaan. Ako ya ang nag-distance. Because ka malungo gali, miska, may gakunta ka, nahi sila ya.
0: Oy, grabe ka naman, hara naman na.
1: So, balikan, ang friend ko, gakunta ka, nahi sila gali.
0: Ama na na high blood.
1: May order nga natabo.
0: Ama na na high blood.
1: Wala ko na high blood, High blood ko kay itan niya.
0: Ati may other story ka naman gigalingan.
1: Wala, joke lang. Ano na, chika lang na, chika sa newsroom.
0: Chika sa, ano ni Boom, sa kabuhi ni Boom. Yeah. Subong, ati amo na nga, ako yan, naka-amo ko ni, naka-polo, si Boom, naka-amula na danay. Kay basa ang iyang shirt.
1: Nagpa-laundry ko kapon.
0: Nag-ilis, ah.
1: Nagpa-laundry ko kapon.
0: Grabe, kaman ni mo, kapabalason, ay.
1: Grabe ko mamalas. Mm. Wala pa to, close pa to ang laundryhan.
0: Oh, aga ka pa.
1: Oo, ti, ang ako na karon sa memo ko karon. Laundry clothes.
0: Laundry clothes.
1: Hindi, si Tan gani wala man ng uniform mo.
0: Alam nyo kita.
1: Bayad 500 ah. Pero buhot sa subong ah. Yung butangan niya, Boom Granada.
0: Na. Chak to again. Chak to again ang imo, sining nga pangalan. Wala yagin sala.
1: Oo.
0: Mayuhay ka mo subong.
1: Mayuhay
0: kami
1: subong. Siyempre, oo. Love to ni si Tan niya. Lover boy.
0: Ang itong kagapon, duging scam yaman ka?
1: Scam yaman kagapon. Pabakal ko sa iya battery sa akong nga BP na blao. Wala ka, daan.
0: Ah?
1: Daan at lagi sa akong.
0: Ano? Wow, itanti ibalik to.
1: Ita Jess, ano na sa'yo ng kilabot ng mga binibers?
0: Binibers.
1: Idol ng bayan.
0: Na, halong ka mo kay Itan niya, kay Tanan niya.
1: Try nyo sa bla, opdaan nyo sa bla maglagaw ka mo. Kay head turner na sa'yo.
0: Ay, toon.
1: O, si Itan James man to.
0: Ay, grab.
1: Sikat na sa'yo.
0: Grabe, kita
1: si Itan niya. Ikaw to lakat, bilhin ko di ah.
0: Na. Kay Tiga, kabilin ka sa iya.
1: Kabilin ko sa iya nga pagka, ano eh, pagka sikat niya.
0: Binibers
1: niya. Binibers niya, o.
0: Binibers,
1: ha? By the way, greetan nga ito mga ka-K5, no? Si yes. Tita Julie na Villalumugdang, si Mami Dagay, si Sir, I forgot. Ano sa note kaya pangalan nga po? Ni Sir, ano to ganit? Ni Sir Ronnie. O, ni Sir Ronnie, nagsing-along kami kahapon. Si Sir Romel Anorico, good morning, dira sa Sagay. Si Boyet Pasiha, good morning. Richard Galardo, good morning man. Kay Gina Purano, si Atizor Magbanwa, good morning.
0: Yes.
1: Si Franklin Martinez, isa kalupok dira sa imo, isa kalupok, no? Si Gina Purano, salamat gid ha. Kay Cesar. Good morning.
0: Ano na?
1: Good morning sa imo, Sir Cesar.
0: Yes.
1: And good morning, Sir Boo, Ma'am Carla, kag sa ilan ni Marlita John Roberto Sumailo. Good morning. Mercurio family sa Mansilingan, Salazar family sa Maaw. Isa kalupok dala sa inyo. Good morning.
0: Wow, happy morning. Happy Sunday gid mga KK5 sa inyo tanan. Mayo gid nga pagupod, no. Salamat gid sa inyo sininga pagupod sa anod sininga live broadcast subong aga yon.
1: Si Ma'am Bings Dolphin, Miss Carla Sir Boom Granada, pa shout out kulang si Nanay Feli Ludimay. No, si Mary Joy Barcelona, si Ashley Villamor, kag si Ninita Dolphina. Dira sa Blumetrit Smile Village, Tumursha. Gapamati sila subong, gasiga, boom.
0: Boom, boom.
1: Boom, boom. Ang K5 News FM Bacolod. Salamat gin sa inyo, dira.
0: Melissa La Checa Gador. Good morning, Miss Carla. Sir Boom, kag happy birthday, Doc Ramil. Uy, thank you so much.
1: Ambal ni Sir Boom sa Osalumay, no? Maroon kita subong, anak ka puti ka.
0: Itidiyon, ta na lang ang gabatsyag.
1: Itidiyan nyo na lang ang gabatsyag, bala.
0: May mga ginapaminsan na si Sir Boom amo na nga pagpipis. Ano ginapaminsan mo?
1: May ginapaminsan, oo. Okay, may nadumduman ko, may miska. May nadumduman lang ko na mga
0: ka.
1: Pasta bala na mga...
0: Naintindihan ta na, no?
1: Nga mga tao nga ginapalangga ta, pero subungin kalimtan na tanila.
0: Ay, grabe.
1: Ina ba lang sa una, di ba, effort kita, help sila. Subong, they don't run and go.
0: Run and go. Ay, di ka pa ba, Chuck? Di asing mong imo, sininga Team Loyalia. Oh.
1: Of course. Oh, ang ako niya, Boom Granada Angels.
0: Mga sexy titas mo diya, mga angels mo diya. Palangga ka
1: din nila. Oh,
0: yes. As always, sinag-support iniya sila kay Boom Granada. No?
1: And later ha, don't forget mga ka-K5, alauna pa kagto alas 5 siyang hapon, may ara kita KKB. K5 wow! Kalingawan sa Barangay. Ara kami dira sa Purok Active, Barangay Mandalaga, no? Kilitanay kita dira. Kami magadulong sa inyo sang kasadya, pahampang, kagpapremyo. Kilitanay dira dulong sang K5 News FM Bacolod.
0: Ayan. Ma'am Ate Sir Magbanwa, nagapangapi kami di Sir Boom, subong sang DDX Coffee Mix, upod sa sang Kumar Konine na Suna Susan Sir Boom an kag sombera Sir Boom kag Miss Carla. Hello, good morning.
1: Good morning dara sa inyo.
0: Yes, Louie Domingo, good morning Ma'am Carla, Sir Boom watching from Sitio San Antonio Barangay Hilamunan Kabang Kalana City.
1: Hello, of course. Good morning, good morning man kay.
0: Happy anniversary galiya sa aton sining sister station K5 News FM Kabang Kalana. Happy 9th anniversary.
1: Happy anniversary and congratulations man kay Doc Ramil Uy kag sa ilang station manager, Ms. Jean Shatita.
0: Yes, congratulations. Kaya tayo siyempre mga supporters dara natin. Thank you so much sa pag-support dara sa atin sa nga Southern Negros K5 News FM. Amo man sa area sa nga K5 News FM Northern Negros.
1: Yes.
0: Kay K5 Boom, may ginapangunahan ni kay K5 Kulin Kubia.
1: Ginapangunahan ni SM Kulin Kubia. Yeah.
0: Hello dira sa mga taga North naton, yung mga kauturan na from Talisay, Silay, Ibi Magalona,
1: Victorias,
0: Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante, Toboso.
1: Very well said.
0: Yes. Toboso and San Carlos. Wow, hello dira sa mga sa Calatrava man. Hello, San Carlos kay Sir Brian na ina, no?
1: So, kay idol ka dira.
0: Hello dira sa inyo.
1: Sir Brian Morden, kay yes. Idol ko dira. Pam pam.
0: Yan, pam pam.
1: Bekanta ko siya.
0: I go.
1: Miss Pam Pam. Pam pam ka na naman. Patukso-tukso. And kay Mami Rosie Magbamba, good morning dira.
0: Yes, hello, Ma'am
1: si Rosie. Celine, Celine Manlapaw. Good morning sa inyo duwa, Sir Boom Namit. Oh, Namit si Boom. Good morning. Si Ma'am Tinina Marhen, good morning. Si Lou yes. Domingo, good morning, Ma'am Carla and Sir Boom Granada. Yeah. Watching live lang ko diri sa Sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Good morning dira sa inyo.
0: Yan, hello, good morning. Diwa, gigita ya sa nga proper ginya topic, ya kay Five Boom, ano lang ini, ano ni, greetings, ang ara lang, no? Greetings, at the same time, amuman na sa mga, pahimu, pagay mo una to, so mga tigilinit, no? So, mas mayo, pag ka kay Five Boom, nga magkaon, pag ginya prutas, what terrible, ang,
1: diba, sandiya. Si Boom yan, yung pagkanon?
0: Ay, hindi na pala.
1: Ano na ko lang si Boom kun sa prutas?
0: Pait.
1: Pait na. Overripe. Overripe pero galaban niya po. Wala, basta kilala ko. Wala, di na ko si Boom gulang na imo yan. It's okay. Di ba? Wow. Good boy. Di na dara sa porok. Sa Porok 5, sa mga friends ko dara.
0: Yes, ay, sa mga friends ko di ha, dari sa tapo.
1: Kay tita, kay tita Divina, Divine, o ta, baka naman, no?
0: Patungso-tungso.
1: Baka may mga ano ka dara, pakilala kay Boom. And kay Chris John Lumbay, Sir Boom, Palokpe ko bipang, maayong aga K5 Nation. Kag sa inyo nga duwa, Ma'am Carla. Ba, ko din sa iyo, may ala. Yes. Sa ano yan, K5 Nation.
0: Tagalini
1: si Sir Chris John. Isa kalupok dala sa inyo. Si Jocelyn Flores. Good morning, Sir Boom Granada. Yung, kag Ma'am Carla.
0: Good morning.
1: Galantaw ko diri live. Gapamati ko pagid sa radyo. Salamat gida, Jocelyn Flores, dira sa Vista Alegre.
0: Hello, ma'am. Hello, man. Kay Ma'am Lerma Lunday Metuda. Ma'am Jingol. Ma'am Atisor. Still watching sa gihapon si Mama. Ma'am Bings, hello, hello, hello, hello, hello, hello, good morning.
1: Si ano gali, nalipatan ta, si Kumarita, hello. Si Tita. Ang gatagbla sa aton sang okrang danlog. Doon naman mo pa?
0: Si Ma'am Jingol.
1: Oo, si Tita Jingol, yes. Kanoy Tikara, yes. No? Watching live here in Hacienda so Rosario Sur, Barangay wow. Granada. Sana wow. All may, ano, may kasyendahan.
0: Wow!
1: Good morning, dira kay kumpare ko Bungbong Tikara, dira sa Barangay Granada, yes. Dira sa may Porok 7. Good morning sa Family Oberas.
0: Yes.
1: Si Tinina Marhen, good morning sa mga Marhen sisters sa Lopez Village, Kamingawan, Barangay Estefania. Good morning. Si kumpare ta Tony Berlias, no? Watching live from Barangay Daan, Banwa, Sitio Catali. No? Good morning, dira sa inyo.
0: Yon, good morning man sa aton sininga mga kauturan nga nag-upod gid sa aton sininga live ya kay K5 Boom, no? Kay ti syempre amo malaning kalingawan nila ko na Sunday ti dapat may tupad gini sila ang DTX sa coffee mix dira, no? Mm-hmm. Para at least nga tayo yon ang ila sininga pagpangapi kay K5 Boom.
1: Oo, kag sa sininga tiempo kay init gid next month mainula naman ni. Eh. Yung mga kabataan paimnon nyo gid na sang mighty sing.
0: Yes.
1: No, kaya may tisya mo gina makabulig no na makalayo bala
0: yes.
1: Sa mga masakit na trangkaso, ubo, sipon, si me si Lord Dorelas, good morning. May gasen mula sa akong miss ka bala mo.
0: Ano.
1: Basta lang di ko alam ano.
0: But say mo da.
1: Okay,
0: good morning.
1: Dugay da selos-selos. Ah, ikaw lang akong love. Abal ko ginagaw ka na imo yan.
0: Grabe naman. Hello dira no sa aton sininga mga RSUP members. Hello, good morning.
1: Good morning mga sir kag mama.
0: Yes, good morning sa aton sininga mga RSUP officers and members, Road Safety Advocates of the Philippines sa RSUP Inishaka K5 Boom. So, Police Colonel Bonifacio Busita mo ni aton sininga founder gid kay K5 Boom. Hello man dira no kay sir aton sininga Provincial Coordinator Dennis Gaburo. Atong sininga Bacolod chapter, ang president natin si Julices Toledo Edgan Makiling, Vice President Mary Grace Atanasio, ang Secretary Sir Rogelio Escleto, Assistant Secretary Rex Agriam, Treasurer Sir Rochi Noel Melilua, Assistant Treasurer Ariel Arcas, Auditor Joel Makiling, atong sininga mga Board of Directors ang RSAP, Renny Mark Ehusa, Arniel Gamoza, Edwin Harantilia, Edwin Albarico, Jovin Solinas, kag Sir, si Sir Jeffrey Aracuyo. Hello, hello, good morning. Sir Jeffrey, hello. Si Sir Jeffrey, giniyang ga-PM sa akin.
1: Good morning, Sir Jeffrey.
0: Our staff members kami.
1: Sana all.
0: Yes, syempre, kinanglanta na iya ka K5 Boom. May baluan ko ng mga road safety nga to sa mga pagahimuon. No? Para at least nga maging safe kita ya sa
1: gusto lana. Ko na ganyan mahibaluan.
0: Yes. Basi, kay, Sir Jeffrey, basi ko nga si Sir Boom. Basi pwede da.
1: Ari ko di ha.
0: Yes. Okay, nagbiga, nagpatigayin sila yung isang seminar din kay K5
1: Mas nami na ba kay may nabalaan ka? Mas yes. Nami pagid nga may mabalaan ka pagid
0: yes,
1: tungod sa seminar, di ba?
0: Yes.
1: Kaya may ara kita kung gusto aga kalipatan eh.
0: Yes.
1: Di ba mga rules and the regulation?
0: Yeah, so bang pagigidaan niya summer, tamo sa mga naga, naga-rides, nagagwa sa ila sininga puluyan kay K5 Boom. So mas maayo gadya nga may mabahibaluan kita sa
1: correct.
0: Mga road safety,
1: yes,
0: no? Para at least natin, bisan ikaw, galakat, safe ka, paupod mo pamilya mo, safe ka man, di ba?
1: Wala sang, anong lakakulba.
0: Yes, wala ka, kuway kulba.
1: And by the way, good morning kay Ma'am Orlene Hensoling na pa-greet niya sang happy birthday ng iyang bata na si Leonard. Leonard Boy Hensoling sang Katalidaan Banwa Kabangkalan. No? Good morning, Dara Simo. Happy birthday. Si yes. Tita Jingle Ticario, may ano na siya, may okra na gina-harvest. No? Tiyan mo na ta.
0: Kaya namin, ay, very good gina. Feeling ko goods na sa imo, hindi.
1: Goods eh?
0: Goods na siya, diba?
1: Kaya ano
0: na siya? Ama na kinanglan mo subong.
1: Finger, ano siya ganyan?
0: It's a finger licking good.
1: Gusto mo ba na ako?
0: Oo.
1: Gusto mo ba mo finger? Sang ano? Finger, ano siya ganyan sa English?
0: Ang finger okra? Foods?
1: Finger,
0: finger foods mo ang okra?
1: Basta mo na. Di ba namiang ka man na?
0: Lagaon mo siya ang isaw sa sapatis kag
1: lagaon. Namiang ka man na?
0: Siyempre.
1: Oo, kita sa una ni Abby, no?
0: Yes!
1: Magpag-granada kami sa una. Yan, pabuli
0: yes.
1: Na muna muna. Ano na na eh, ng lunch?
0: Yes.
1: Pag dinner na sa una
0: yes.
1: Namon, di ba?
0: Yes, sakto kay K5 Boom. K5 Boom, ibuhos mo na lahat. Why, doon nakita ko to. Doon namin to, nalaga na to.
1: Laga na? Ti, ano, mahag ko, happy ko na karantaan.
0: Di ka K5 Boom, ibuhos mo na lahat-lahat kasi wala na tayong oras.
1: Binuhos ko na lahat. Pero iniwan pa rin ako.
0: Masakit ba?
1: Masakit iiwan. Pero na-realize ko nga...
0: Huwag ka nang mang-iwan.
1: Huwag na. Kay isang time gani nga siya kakilanlan. Ara ko, pero isang time nga ako, wala siya.
0: Ah, so nang-iwan ka na. Okay, fine.
1: Ara pa mansitan, ah.
0: You can go with your own.
1: Yes. I can walk.
0: Yes. Yeah, you can move on.
1: Walk.
0: You can walk kasi you have a feet.
1: Oh, yeah. I have two hands.
0: The left and the right.
1: Ang left lang ginagamit ko pa namin. Ang right wala agad. I have two hands.
0: Missing one.
1: Ang ano bala? Useless yun ni Permi nga ako niya left.
0: Dali, Anna!
1: Ha?
0: So, ito yung mga kakipa.
1: Ay, okay. Ara ni Sita, no? Gado na. Ano nga sinya? Sita, no? Mamo na uman. Do ka bad man na sa inyo?
0: Yes,
1: sinya, so
0: thank man. You so much, gate mga kakipa. Sa inyo, sininga pag-upod. Subong adlaw. Happy birthday, Doc Ramil Uy. Mga kakipa, inyo naman na batian ang isa kinasyon sa Sunday News Program Subong Adlaw, Mayo 17, 2026. Bantayan na masunod na programa ang Foro de los Pueblos. Kaupod si kakipa Red Salgado. Sa pangalan sa men and women sa K5 News of the Philippines, sa pagpanguna sa ambon nga Executive Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, ako si K5 Carl May Defensor.
1: Happy birthday, bossing! Ako si Buma Granada.
0: Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros.
1: K5 News FM. FM.
0: Goodbye, happy
1: Bye.
0: Morning!
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
3: Subong adlaw, tunanta, ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Di kung gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, sir boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio ato na baloan sir boy nga may ara siya gituwag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gituwag extra virgin coconut oil sang D3 bio ga provide siya sa mga gituwag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magkadinggi. Kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakol imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
2: D3 bio, senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mang D3 bio, adlaw-adlaw.
3: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
4: Amo ni ang bintaha mo adlaw-adlaw kag inom D3 bio, sir boy. Nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
3: Ining
4: monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
3: Saan ka pa mainom? Sa madingin ka na?
4: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man niya.
3: Ginapatay man.
4: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain.
5: Wala.
4: Pero kung D3 bio,
3: may
4: monolaurin ka.
3: May monolaurin ka.
4: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
3: Naog lang.
4: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imong lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 bio. D3 bio. Health news. It is now 7:00 in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis. O pink eye. IK Gold Capsule. Eye allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule. May ara sa lutein. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C. Zinc. Kag dilberry extract. IK Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health. Maginom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw. IK Gold Capsule.
5: presyo. Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
10: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: siyang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras, mga KK5, alas 7:06 na sang aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: For all those problems, the People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos. Oras, mga KK5, alas 7:08 na sang aga. Kag-welcome na naman sa ato sinigang pagpalayang sumugadlaw dari sa ato sinigang programa ng Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Sumugadlaw, mga KK5, Mayo 17, 2026, sa panibag-o na naman nga adlaw para sa ato sinigang kaugalingon. Kag masinig naton nga bago na naman nga pag-asa para sa aton sininga pagpangabuhi.
6: Foro de los Pueblos.
3: Mga KK5, isa ka oras sa aton sininga programa, alas 7, tutub alas 8 sa aga, kag makaupod yun ha, sa liwat ka K5 Red Salgado.
6: Foro de los Pueblos.
3: Sa aton sininga mga abyan, nga may ara sa Ulubraho na subung adlaw, magapanglaba, magapanindahan, kag magabukas sa ila sininga Tsangge, eh, dapat yung bugtaw na kamudra ka K5. Himos na kamudra sa inyo sininga mga bayo, magpaligo para presko ang aton sininga kaugalingon. Kag dapat gid nga buligan aton mga kabataan ha, ang aton sininga ginikanan para maging madasig ang aton sininga trabaho sa aton sininga balay ka K5. Bawal ang maglaminday subong adlaw ka man nga nagalaminday ka K5 base sa hapon pa makatapos sa ila sininga pagpanglaba. Di dapat buliganay, gini ka K5, wala siyang lain pamatsyag ha. Kaya basing bala kong suguon na malinanay ko ni tatay, ang sabat sa kabataan, lain matsag ko na ay tay. Nagadasig ang trabaho sa aton sininga balay kun nagabunigay ang miyembro sang pamilya.
6: Puro de los pueblos.
3: As we speak of the day-to-day KK5, Mayo 17, 2026, espesyal subong adlaw para sa mga empleyado sa K5 News FM. Kay man subong adlaw ka K5, ang kaadlawan sa amon sininga presidente kag Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines kag Klinika di Alternativo, wala sang liwan kundi si Bossing Doc Ramil Uy!
6: Puro de los pueblos.
3: Para maging manami ang ato sininga pagtamyaw subong adlaw K5 FMB, patukaran naton si Bossing sang happy birthday nga kanta para sa iya sini nga kaadlawan subong nga adlaw. Sa liwat, Bossing, happy, happy birthday sa imo! Kifabetan? No delayed kifabetan.
6: Puro de los pueblos.
3: Patukaran naton sa happy birthday si Bossing agututi maging manabi ang iya sini nga adlaw subong, di ba? Katikon, hindi tungod sa kay Bossing, wala kami din sa K5 News FM. Kagun, hindi man tungod sa kay Bossing, wala kami naka-experience sa mga national tour dari sa atong sini nga pungsod. At the same time, ang amo naman sini nga international tour. Na tiyang muna ka K5, first time ko na-experience ang South Korea because of Bossing. First time ko na-experience ang Vietnam tungod kay Bossing, including ang Palawan. So gani Bossing para sa imo nga kaadlawan sa bunga adlaw, K5 Etan, Ari!

0: Puro de los Pueblos.
1: Saliwat sa amon sining nga bossing, Doc Ramil. Oy, happy happy birthday, Doc. Sa mga gilpa-experience mo sa amon, nga wala pa namon ma-experience sa bilog nga kalibutan o sa bilog namon gitrabahuan nga kumpanya. Madamo, madamo yung salamat, bossing Doc Ramil. Oy, pero pinakanamit ito katihong kagaina, ha? Si SM Rods Palma. Ang mga tingog ni SM Rods Palma daw, Richard Gu.

0: Gumis kidya no? Grabe. Sa amon bossing Doc Ramil, oy, happy birthday Richard Gumis kidya. Amon yung station manager on Spalma. No? And of course, hindi ang uli hit to yung kagaina yung kifabeta si SM Rod Spalma. To pero kabilugan niya ang voice over si Sir Jack, of course. Ti mga tingog di yung diba, Peter Rabbit na Sir Jack, no? Diba? Mga Don LaFontaine, grabe na yung mga tingog ni Sir Jack. And of course, si Sir JP, Sir Eljan, tanan nga kuha na ng mga boss naton diri sa K5 News FM. Nagatamyo sa inyo, bossing, sa happy, happy birthday. Pero, Aria, may aral lang kita sa greetings man. Of course, pakabudlayan man eh. Siyang aton siya nga provincial director Dria sa Negros Occidental Police Provincial Office. I-play na ito na kifibetan si Police Colonel Dennis Wenceslao ang iya siya nga pagtamyaw siyang happy birthday sa kay bossing Doc Ramil Uy. Yari.
1: Sa ating pong CEO ng K5 News FM, Dr. Ramil Uy. Happy, happy birthday po sa inyo, sir. Naway, pagpalaan ko po kayo ng poong may kapal, bigyan ng magandang kalusugan at habaan pang buhay upang maipagpatuloy ninyo ang inyong serbisyo sa komunidad. Mula po sa inyong lingkod, Police Colonel Dennis Wenceslao at buong kapulisanan ng Negros Occidental Police Provincial Office, manigayang kaarawan po, sir. Mabuhay po kayo.
2: Puro de los Pueblos.
0: Okay, sumuyan to si Police Colonel Dennis Wenceslao. Aton si ding Provincial Director Dria sa Negros Occidental Police Provincial Office. Nagatamyaw sa kay bossing Doc Ramil Uy sang happy, happy birthday mga ka-K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Well, sa nagligad ng adlaw, nagpatigayon sang gamay nga pagtipon-tipon ng aton si ding bagong Acting Regional Director Dria sa Negros Island Region ang aton sining Provincial Regional Office. Kamating bag-o naton karon nga RD Dria sa NIR, wala sang liwan kundi si Police Brigadier General Cardinio mga ka-K5. So ato ditong pila ka mga katapo siyang media, and of course araman kita kaupod si ka-K5 Carla Defensor Longa. Kaga dito, tinastorya natin kag ang experience bala ni Brigadier General Cardinio. Hindi laman kay first time ni kibati, nakatilaw naman siya sa Luzon. And of course, nakaagi man siya sa Mindanao mga K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ano balang iya sinin ng mensahe sa Negros Island Region? Kibati ka K5, hindi man ibag-o siya aton. Kagati may mga accomplishments man ni si Sir Cardinio. So, ibaloo natin ha. Sa report ni K5 Carla Defensor Longa mga K5. Ano ba lang background ni Sir Cardinio sa report ni K5 Carla Defensor Longa?
2: K5 News FM Live Report.
0: K5, eto na lang si K5 Carla. Gina-check pa nato na. So anyway, K5, nagligad na itong adlaw ng mga Biyernes ang gabi. Nagpatigayon siyang pagtipon-tipon ang katapusang media, and of course ang mga kwan man natin, mga station commanders or mga chief of police natin kay K5 Dris Bacolod kag nagkakalain-lain nga mga police station Dris sa aton siniya nga probinsya mga ka K5
2: Puro de los Pueblos.
0: So dito ti very humble man ang aton siniya acting acting regional director kag nakahatag sa isang kwan man da iyasin ng mga mensahe. Okay na kipipetan, wala pa.
2: Puro de los Pueblos.
0: So nagtinguha pa karon si kipipetan sa Sarmiento, agud ba kontak ha? Pero may arad na sa video ha, nagipadala si K5, okay. Magipadala din ka K5 Etan nga video si K5 Carla Defensor Longa. Agod pamatian naton ining mensahe ni Police Brigadier General Cardinio, Romano Cardinio, ang aton sining bag-o nga acting regional director. Kamati nagkuha na ka K5, nagbulos, gimuslan niya ni si Police Brigadier General Arnold Ibay. So ara ng video, so are pamatian naton ka K5.
3: And I graduated from the Philippine National Police Academy, class of 1997. So my first assignment is in Region 5. Rombay, and then after that, I was assigned in NCRPO, particularly in Western Police District. Then from NCRPO, I was assigned in Camp Rame at Criminal Investigation and Detection Group as CIDG, as Chief of the Counterintelligence Branch of CIDG. Then after that, I was reassigned to CIDG Calabarzon as a Deputy Regional Chief. Then to CIDG Cebu as also Deputy Regional Chief. Then from there, I was reassigned at Pro-4A as Chief of Police of Bacoor. Then from Bacoor, I was assigned as Rizal as Chief of Police of Tanay. Tanay Rizal, and then reassigned again to Cavite as Provincial Intelligence Chief of Cavite. So doon sa Cavite, meron akong apat na provincial director na ako ang kanilang S2 or Provincial Intelligence Chief. Then from there, I was assigned in Camp Rame. So sa Camp Rame, I was reassigned naman sa Mimaropa or Pro-4B. Then from Pro-4B, na-assign naman ako sa Pro-9 sa Zamboanga. So basically, nadaan ako ng Luzon, Visaya sa Cebu, Mindanao sa Zamboanga. So ito yung geographically sa aming mga senior officers, kasama yan sa kinoconsider ng ating senior officers placement board na dapat may geographical assignment ka ng Luzon, Visayas, or Mindanao. Kasi nga, if you were assigned in that Luzon, Visayas, Mindanao, medyo wide range yung iyong experience, nakita mo yung mga peculiarity bawat region. So it will help you in making policy. Kasi sa Camp Rame, when I was assigned as EXCO or Executive Officer, kami pala yung magagawa ng mga policy na i-implement namin dito sa mga regions. So basically, yan po yung aking mga background before ako. Ay, na-assign ko pala ako ng Regional Intelligence Division ng NCRPO. So from NCRPO, Intelligence Chief, napunta pa pala ako ng Area Police Command, Western Mindanao. And then Area Police Command, Southern Luzon. So yan pala, before ako na-promote na General. So basically, at least po, kilala niyo ngayon ang inyong bagong Regional Director. And
2: Puro de los Pueblos.
0: Okay, so yan to ka K5 mining background the Brigadier General Romano Cardinio. Ang aton sining bag-ong acting regional director diri sa Police Regional Office Negros Island Region mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: So anyway, ka K5 para sa aton sining pagpadayon sa aton sining programa. Sa nagligad gadlaw, masubo inertabo dira sa may barangay Anihis, kimanti ang nagabiyahi sa tricycle o nagamaneho sa tricycle ka K5, isa ka senior citizen nga nagaedad si Tantay sa Isanyos. Kag ini ka K5, aksidente ha, kamatungod may ara sa mga nag-overtake sini sa iya nga single nga motorsiklo. Amunay ko nga ini siya ka K5, ang naalang-alang kabangdanan, ngayon din siya ka K5, mga pirana lang kunod, mga isa, tubtub, dua, kadupa, na-surprise sa ini siya, nga may nagtabok sa dalan. Kag alang-alang na siya, nga makapreparar mga ki K5. Dari nabungguan niya, gid, ang isa man ka senior citizen, nga nag-aedad si Tantay Sete Anyos. Ining driver sa tricycle, ging kilala nga si Tatay Rogelio. Kag ang nabungguan naman niya nga senior citizen, amo naman si Nanay Juliet nga nag-aedad si Tantay Sete Anyos mga ki K5. Sa statement sa iya sininga bata nga sinong Joel, after siyang pagkabunggo ka K5, ginabulubanta, yara sa 10 metros ang ginlabugan ni Nanay Juliet.
2: Puro de los Pueblos.
0: Dira dampig ka K5 malapit sa may bongbong spiyaya, dira sa may barangay Elihis. Nagluntad ining aksidente ka K5 pasado alas sa isang gabi. Kag diri ka K5, sa impormasyon ka nakuha nato, dito gin kumatos gito si nanay, kag sino pa gani, kay nung Joel, nga ang iya sinay ka K5, nga sitwasyon sa hospital critical, doon no, kay that time, kumatos sa gihapon, but ginahibalo pa rato na yung pinakauli nga update ya K5, pero nagambal na lang ang family sinay, nga magpahuway na lang sila ka K5 sa mga impormasyon. Kag regarding naman sa kay tatay, Tatay Rogelio, inisya nag-aayo ka K5 sa pamilya sa biktima nga iya sining nabungguan nga kuntani hindi siya pagpasakaan sa kaso kay matini si Tatay Rogelio Pigado. Kag ang purpose ko no ka K5 siya sining pagpadulong dito sa barangay Alihis para makapangayo siyang o makuha ining kwarta ngayon padalas ang iya sining bata ka nagatrabaho dito sa Manila ka K5. Tiini siya dira-dira malang dampi sa may runway siyang old airport Riz Bacolod. Kag nagkuha lang kwarta siguro GCash kati si tatay wala man niya siyang cellphone. Kag hindi man siya kabalo kung paano magamit siyang GCash. Tiini ang kwarta siyang bata, sa iya bata ipadala sa hinablos siya ka K5. GCash kag basigin pangitaan pa ni siyang nagakwadra, nagakash out. Agud may kwarta siya ka K5 nga paggagamiton para inugbakal siyang bugas. Amo na pagsaysay sa aton ni Tatay Rogelio. Amo na makita ta ka K5 sa aton sini nga Facebook Live ining tricycle ginggamit ni tatay nga nakabunggo sa kapareho niya man nga senior citizen mga ka K5. Tidra makita ta nga ining atop-atop sira sang tricycle. Actually, iya sini nga sidecar do iya sang tricycad bala. Kag ang iya sini nga atop ka K5 ang dira ka K5 ang iya sini nga atop do ginggamitan lang bala sang nupordos dira kag ginbutangan sang frame kag ginbutangan sang trapal dira nga mangin atop mga ka K5. So ari pamatian ta si Tatay Rogelio ining senior citizen nga si Tatay sa isaanyos nga nakabunggo sa kapareho niya nga senior citizen nga K5 daga ayo sa pamilya sa biktima nga nabungguan niya ka K5 nga hindi lang siya kuntani pagpasakaan sang kaso. Yari.
4: Hindi mo na ako, di. May nagulpik ubertik ng motor. Nagdikit ako. Hindi nagwasli ko sa wala gutay. Pag uli ko, ara nang nagtabok nga tigulang. Nalabot yung gitsa. Huwag ko maprinuhan kay medyo na ano ko sa single motor gurpilosot. Nalabot yung gitsa.
5: Puno mo gali, may isa pagid ka motor nga nagbalabag si imo.
4: Oo, nga nagigulpi ulhot lang mabirtik sa akin. Kaya medyo nagturse man kuya pa wala yung gamay. Kaya balik ko, arat ng tigulang mga isa kadupan ng antad. Mo ito nga nakita ko ang tigulang nagtabok. Lapit-lapit na sa lapay ko gitsa eh. Huwag ko na ka-apply preno.
5: Ano ba tsagan umatay? Nakita ko man siya nga nagtabok?
4: Oo, pero lapit na. Ang mahambal ko lang sa pamilya, kung basi kung pang mati man sila o kung galantaw siya sa akong subong naga-kwan istorya man niya, sila kamay pa nga pigado man ko kayo. Hindi ko man na siling ismungod nga madalasaon ko ng tigulang. Pareho man sa akon. Sila na ang makaibalo pag-intindi kapag binag-binag man sa akong pagkatao. Kaya wala ako sing may ikasarang kung ila ko padaloman.
0: Sabuyan to si Tatay Rogelio, hindi nakabunggo ka K5, nag-aayo ka mati, ang balagan ni ka K5, wala siya sa kwarta kung padalaman niya rin siya pasakaan sa kaso. Dakong ina posibilidad ka K5, ini siya ang mapriso ka K5. So nag-aayo lang siya. Kagini si Tatay Rogelio, nag-tinguha man ka K5, kaya makapangita sa kwarta nga may ibulig dito sa iya sining nabunggoan mga ka K5. Anyway, para sa ato sinigadu, dugang nga mga balita at sila ginatambyaw talang sa isa kabayong aga si former kagawad Junjun Estrella. Ara nila karon sa may Purok Flora, Barangay Estefania, nagpabati si Bungadlawa, former kagawad Junjun Estrella. And at the same time, ginatambyaw taman sa isa kabayong aga ang anay kagawad, former kagawad sa Barangay Estefania, wala sang liwan kundi si Jean Verde.
2: de los Pueblos.
0: Mayong aga sa imo, Ma'am Jean Verde, nga nagapamati sumugad lang mapisa naton nga former kagawad, and at the same time, former kagawad ban sa Barangay Estefania, former kagawad Ben Kadagat.
2: Puro de los Pueblos.
0: Sa kainong Ben Kadagat, nga nagapamati sumugad law sa sumugad aga sa aton, madamong salamat, and at the same time, ginatamyaw taman si kagawad Narding Pagunsan, nga nagapamati man, kagawad Narding Pagunsan, may aga sa imo, kagawad Toto Amihan, nga nagapamati man sumunga aga, and at the same time, sa kay former kagawad Audi Zulaivar, nga nagapamati man sa ato na, ang mapisan man aton nga host sa Barangay Estefania, di ba, si JR, also known as F. Malihan, nga nagapamati subong. And of course, mayong aga man sa kay Chef Celes.
2: Puro de los Pueblos.
0: Punara ka mo dira nag-istara sa may Silin Homes. Pagwa nyo, gid, dira sa may entrance Silin Homes sa K5, makita nyo dira ang patahan. Tingin na pa nag-iahan din na ni Chef Celes, nga nagapamati sa aton kada adlaw mayong aga sa inyo. And of course, sa kay SK Kyle Desierto.
2: Puro de los Pueblos.
0: Kay SK Kyle Desierto, may aga aga sa inyo, ini sila iya ka K5. Adlaw-adlaw, ganyan ka nagpamati sa K5 News FM. Kag, kumbaga pa, sino ganyan sa ila ka K5, wala ganyan. Why ganyan nagya kami sa mga programs. Si SK Kyle Desierto, SK Beb Behoy, SK Shen Doromal, Mark Cabalida, Eliza Doromal, John Carlo Mondragon, sakay Marchi Murillo, Rogelio Panis, KJ Payas, Lance Fernandez, kag Jasmine Cordova, nga nagapamatikid sa aton kada adlaw mga K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Madamodang salamat sinusunod nga pagpamati, and of course ginatamyaw taman sa isa kami yung aga ang mga nagkomento sa aton diri sa aton sinusunod nga Facebook Live. Nagatamyaw sa kay Bossing Doc Ramil Oy, Jenny Dizon. Nagatamyaw man si Ma'am Shona Japanta Barco, ang aton sining nga sexy nga KSS leader.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ma'am Shona, mayong aga. Delmar Delphine, happy birthday Bossing Doc Ramil Oy. Jing Walker, good morning, and of course happiest birthday sa kay Dr. Ramil Oy. Ma'am Bings Delphine, ba hindi ni madula kada aga rigid niya. Ma'am Bings, nagatamyaw man sa kay Bossing Doc Ramil Oy sa happy birthday. Julie Hinovia Lumugdang, good morning kay Five Rev. And of course, fabulous birthday sa kay Doc Ramil Oy. From Ma'am Julie, June Himarangan, may aga dito si imo. Hambali Ma'am Bings Delphine, pa-shout out ko si Nanay Feli, Lodi May, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamore, Neneta Delphine, dra sa may Blooming Treat, Smile Village, 2 more siya, nga nagapamati si mga aga. Milesa La Chica Gador, mayong aga, kaga Wensi, si Peda Sumanting, greet naman si Bossing, Doc Ramil Oy, happy birthday. Leonardo Rilos, happy birthday, Doc Ramil Oy. Jubilin Maghari, gatamyo man sa happy birthday sa kay Bossing. Kent Bulaca Juaniza, and of course, sa kay Jason Ortilio, maing aga dira sa inyo mga chika 5. Di magkalipata, share the live. And of course, Janet Titong, Marites Abihan, Bojo Arellano, nagatamyaw sa mayong aga. And of course, sa kay Ma'am Nori Alconga. Hambali Ma'am Nori Alconga, Bossing, happy birthday Doc Ramil Oy. Happiest birthday from Ma'am Nori Alconga, mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ang atong sinigay mga KSS dira sa Barangay Hadubanan, salamat may aga dira sa inyo. And of course, sa kay Ma'am Sholi Colado man mayong aga. Kag Drika K5, para balikan man aton ang aton sininga balita sa nagligad kay K5 Gaadlaw, di ba natabo to nagligad Gaadlaw, ining pagpabuno sang mga pulis dira sa Banwa sa La Castellana.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ginapadulungan aton ang pila masubra 5 kilometro gurong kalayuon sini dira sa may crossing Magalyon, dira kami sa may kundi ko magsalaba, di ba? Balatong, asenda Balatong, diretso kami dito sa may Barangay Talaptap, which is part sa gihapon kay K5, sang Banwa, sang La Castellana.
2: Puro de los Pueblos.
0: So dito ka K5 sang Ginpatagayon, sang La Castellana PNP, ining drug by bust operation kay K5. Batok sa kay Edward Acupan. Dito ka K5 nagbato ining suspetsado. Kung sa diin, ining si Police Master Sergeant Davy Karampatana ka K5 ang nabunuan. Sa impormasyon nga nakuha man ato ni K5 doon, iguan niya sa dughan. And then sa iyasin niya kamot siguro para sanggon ka K5. Kay Manti, nakauna sulod eh. Si Sargento Karampatana sa intensyon o sa plano nga punggan nga hindi makasulod ining suspetsado kag makapalagyo o galing kay Manti madulob ang lugar dira sa sulod sa sining kusina kabangdanan nga nakakuha siyang patalom ining suspect nga si Edward. Kay Drake kay K5 makita natong gano halos kada corner sa ila sining kusina may ara siyang patalom.
2: Puro de los Pueblos.
0: Dito base magintago ka K5 nga patalom ining suspitsado dira sa iya sining kusina kag nakuha ka K5 kag nabuno ining si Sargento Karampatana mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Dito nagbulig na lagdayon si Police Corporal Guachi agod ya K5 na punggan ining suspect na pilas pagani sa kamot ya K5 ining si Police Corporal Gerson Guachi. Dito nagbulig naman ang Deputy Chief of Police sa La Castellana PNP agod ma-neutralize ining suspect. So dito sumulod sa kusina man si Police Captain Jose Michael Munez.
2: Puro de los Pueblos.
0: O galing kiti mga K5 siyang nagbulig ni sa pugong wala gid matalupangdan nga aragali sa kwarto sa ila sinig puloyan ang 68 anyos nga iloy sini sa suspitsado ining iloy ging kilala nga si Adelia Acupan ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: So dito, nabunan ini sa likod si Police Captain Munez. Ginsagang yaman, pero galing kiti napilasan gin sa K5. Kitchen knife gigamit ni Delia Acupan. Nga ti nagbulig na tanang kapulisan dito ka K5. Kag ini, na-neutralize man ang iloy ka K5. O galing kaman ti, matapos ito nagpalupok sa karmas nung tago ba neutralize ining suspetsado may pilas ini sa iyasin ni mga kamot o galing kay matigin bawian ginsang kabuhi ining si Police Master Sergeant Davy Karampatana mga ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Diba sumusubo sini sa pamilya kay man gintinguan man sining makontrol ng suspect o galing kay manti ang record sa suspect ka K5 hindi basta-basta. Nakagwa ini siya sa prisuan sa tung tuig 2019. May mga kaso nga tikang tanan man sa pagpang-hold up kag may ara pa siya gani nga daw nakuhaan sang armas lutang mga ka K5. So ano ba matian naton ining bahin sa pahayag ni Police Major Romulo Hipilango V ining Chief of Police sang La Castellana PNP. Yari.
6: Oh yes sir, na-inquest na sila sir. Apat ka kaso ang ginpail naman sila.
0: Okay. So bali ano sir nga kaso? Ginpasaka, sir, sa kay Edward, sir?
6: Section 5 and 11 sa 9165.
0: Okay.
6: Frustrated murder. Moment sa ananaya, frustrated murder.
0: Subong sir, kamusta na sir ang sitwasyon, sir? Or ang medical bulletin ni Edward, sir?
6: Bali si Edward nakagwa na sa ospital ari na dasbong sa atong police station. Pero undergoing recovery man siya. The same as well sa atong nga DPT. Hopefully nga makagwa man siya this day or the next.
0: Okay. So subong sir stable naman na si DPT sir no. Bali ang iya to nga.
6: Oh, stable naman siya.
0: Okay. Ang iya nga pilas din to gani sir. Iya ni sir mo niya.
6: Mayara sa pilas sa kamot kag sa back portion. Sa ngayon nga, sa likod niya.
0: Okay. Mga pila to kabuno sa likod, sir? Duha?
6: Oo, oh, sir. Wala pa ko ano to, sir. Wala po specific sang number of ano, sang pagbunog isaya kung pinakabilog.
2: Puro de los Pueblo.
0: Okay, sumuyan to si Police Major Romulo Hipilango V, ang atod siniga Chief of Police dala sa Maynila, Castellana, PNP. So, gipasaka siniga kaso sa so kay Edward Acupan, amun yung paglapas ng Republic Act 9165, kaupod badri ang murder, kag frustrated murder ka K5. Samtang sa Iloy naman, niya gipasakaan naman sa kaso ng frustrated murder mga ka K5.
2: Puro de los Pueblo.
0: Sa PIA gabay na nabagatamyo kita sa liwat sa isa ka maayong aga arigin PM sa ato ni Ma'am Mary Ann Olvido. Sa talang galing kami ang bros ang family Olvido, dirama yung aga sa inyo ha. Pa-shout out galing happy birthday sa kay Doc Ramil Uy from Ma'am Mary Ann Olvido of Porok Pedring, Barangay Estefania. And at the same time, members ng family Apari. Especially sa kay Joy Apari, may nga na sa inyo sa Fortune Town B. And at the same time, sa kay Nang Ellen Delphine, kay Lorenda Picasso, nga nagpamati sa aton kadadlaw. Isa ka ba yung agad na sa inyo, sila ni Chin Chin, Justin, sa kay Jik Jik. Tanan nga pumuluyo sa Purok Pag-asa, and at the same time, Fortune Town B, nga nagpamati sa aton siningadlaw. Kumusta nga aton sininga kapi-kapi?
2: Puro de los Pueblos!
0: May agad na sa inyo, mga KK5, kag Drapman sa may Purok Sagrado 2, kaga pikinyo nga atong ipadulungan kagapon nga adlaw nagapasalamat gid kita kay manti ang inyo sini nga mainit nga pagbaton sa Red Movement manami gid ya kagapon nga adlaw as in overwhelming ka K5. So madamo ka salamat ha, sa mga nagapati kag nagasuporta sa Red Movement nga madamo pakita sa mabuligan nga pabuluyo sa Barangay Estefania. Madamo nga salamat sa mga nag-donate galing sa aton sa mga tubig, sa mga namatyan dira, especially sa kay Family Ginabo dira sa Procasoy, Barangay Estefania. Kagabi nagpadulong kita. Atuba dito si former Negros Press Club President nga si kumpari manaton Mark Salanga. Madamo nga salamat. Atuba dito si Miss Jolly kagabi nga nagpalabot man sa iya sini nga bulig si Miss Jolly Madrona. Nagpasalamat magkita kay Congressman Albie Benitez sa iyang sigipadala nga bulig sa pamilya ni Rochelle Cagnilan sining ginikanan ni Kenneth Brian Ginabo nga 11 years old nga napatay sa cancer sa edad nga 11 anyos pa lamang mga KK5.
2: Puro de los Pueblos.
0: Sumusubo ang K5, but then sa mga nagbulig, madamo-damo inga salamat. Upo na nilang Red Movement nga naghatag kagapo, nagpadalaman sa nga pagkaon si Kagawad Narding Pagunsan, Kagawad Toto Amihan, sang pagkaon para sa pamilya. And of course, sa financial man nga bulig sa Red Movement, kaupo na daratanan, nagbalik pa to si Chef Celes para maghatag man sa bulig ka K5.
2: Puro de los Pueblos.
0: So again, madamo-damo ko salamat. May araw pagkatas ang halatagan pangabulig man nga mga namatyan, but then, maabot ang tiyon ka K5 nga magpangayo sa bulig sa barangay, mangin mahapos na. Kag hindi na mangin mabudlay ka K5, ang serbisyo ang magapanaog sa talan ng mga pumuluyo sa tag sa kapurok sa barangay Estefania.
2: Puro de los Pueblos.
0: So, ka K5, sa aton man, nga pagpadayon sa aton sining programa K5, may aga sa inyo ha. Kay Marites Amihan Bojo Arellano, may aga dara sa inyo mga K5. Kag sa aton man, nga mga tagpalamatik, sila galing ni Juan galing, no? Jemaline Canindo, dara sa may Draka K5 sa Purok Pag-asa, nagapamati ban subong adlaw sa aton na samtang kuno nagakwana si Jemaline Canillo. Jemaline Canillo, samtang kuno nagapanghimos dra sa ila sininga balay, nagapamati sa K5 News FM.
2: Puro de los Pueblos.
0: James Canillo, may aga dra sa inyo kagtanan nga mga supporters ng Red Movement. Madamo ka salamat. Sino siya nga pagpamati kada adlaw mga ka-K5. Kag aridugang ko na lang, kay manti nagligad nga adlaw ka-K5, binasa puan dira nga Granada. O galing kitiwa, hindi kita sa oras, kinasokot na tali ka-Veta, no? E ng Granada, ka K5, gala sa Puadra, sa may Barangisigang Airport, ara na karon sa kustodiya, sa EOD naton, diri sa probinsya ka K5. Ang ara sa paginakop ka, of course, sina, sa pagpanguna ni Police Captain Sardua, mga ka K5. Wali kita sa oras, sa ngalan sa amon sa ding Chief Executive Officer, kag birthday ni Bossing, Doc Ramil Uy. Sa ngalan man sa amon sining Vice President for Operations K5 News FM Philippines ka K5 Eljan Castanio, kag sa amon man sining gwapuhon nga Station Manager Mapisan ala Richard Gomez SM Rods Palma. Ako naman si K5 Red Salgado para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DDX 500!
8: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
9: Actually, may cleansing pa Sir GP. Apang bago ko na sabton Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
8: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
9: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidants sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos. Nga kapsula nga, health investment.
7: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500!
8: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea Doc sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
9: Ginaparis na ton, ang iningitawag Maitisea Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
8: Amo na.
9: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
7: DTX 500.
11: Dina ka no. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
12: Sa kadlo ka maginom
11: sa
12: DTX 500.
11: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
12: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagbabaskog sa lawas.
7: Mighty C. Mabakang ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabakang sa mga butika.
15: It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: This